baligal ka'be baligal ka'beti ev kaffaratun ta'amu mesakine ev adlu zalika siyamen liyezuqa vebale emrih afallahu amma selef.